0: sore nidani pa mapa gama nidani pa gama re sa re re sa sa re re sa sa ga ga gama re re sa sa he
1: nidani pa mapa gama
0: vasco di gama rusame gama ta tin tin na ta tin tin